0: maaari ba akong magbigay sa iyo ng isang seryosong tanong? Marahil ang pinakamahalagang tanong na naitanong sa iyo. Ito ay may kinalaman sa realidad ng buhay at kamatayan at kung ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay namatay. Masasabi mo ba ng tapat na alam mo? Nakakatiyak ka ba kung saan mo gugulin ang walang hanggan? Bago mo baliwalain ang tanong na ito, ako'y nakikiusap. Huwag mong talikuran ang gayong mahalagang bagay. Maisa sa alam mo ba, sa isang sandali, kung ano ang sinasabi ng Biblia, ang mga salita ng Diyos sa tao. Itinuturo sa atin ng Biblia na sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan na ang kailangan lamang niyang gawin ay magsalita at nagkaroon ng mga bagay. Nilikha niya ang mundong ito at lahat ng naririto. Sa ika-anim na araw ng paglikha, ginawa niya ang tao at hiningahan ng tao ng buhay. Inilagay ng Diyos ang lalaki, si Adan, at ang asawang ibinigay niya sa kanya, si Eva, sa isang perpektong harden na tinatawag na Eden. Malaya sila magtamasa sa bungay ng halamanan. Mayroong lamang isang kautusan, ang huwag kainin ng bunga ng isang partikular na puno. Ang kanilang pagsuway ay ginawa silang makasalanan. At dahil tayo ay mga anak nila Adan at Eva, tayo rin ay likas na makasalanan. Sa Roma 3:10, sinasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sinasabi sa atin ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi ko sinasabi yan para hatulan ka. Ang totoo, tayo ay naliliman na paghato sa ating kasalanan. Ibinabahagi ko sa inyo ang balitang ito dahil kailangan bigyan ng babala ang mga nasa panganib. Kung mamatay ka bilang isang makasalanan, napakalinaw ng Biblia na ang kaparusahan ay pagkahiwalay sa Diyos, magpakailanman sa lawa ng apoy at asupre. Ang Roma 6:23 ay nagpapahayag na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi ng pahayag 2:14 at ang kamatayan at ang impyerno ay itinatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ay ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi nasumpungan na kasulat ng sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Bilang mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Hindi maging dapat ang langit, gaano man kalaki ang pagsisikap nating gawin. Tayo ay napinsala na ng kasalanan at iyon ay pinsala na hindi natin kayang ayusin. Lahat ng tao ay makasalanan at lahat ng tao ay dapat mamatay dahil sa kasalanan. Roma 5:12, dahil dito, kung paanong magpamagitan ng isang tao ay pumasok sa kasalanan ng sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at sa gayoy ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ni Adan ay nagpasok sa ating lahat sa isang mundo ng kaguluhan. Ngunit, kung paanong ang kanyang kasalanan ay nakapinsala sa ating lahat, mayroong isa na makapagpababago sa ating buhay at katanggap-tanggap sa Diyos. Iyon ay si Jesucristo. Si Jesus ay Diyos na dumating bilang tao, ipinanganak ng isang birhen upang hindi siya maging anak ni Adan, kundi maging anak ng Diyos. Siya ay perpekto at banal. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay ibinigay para sa ating sa krus bilang ating kahalili. Ang kanyang kamatayan ay ang kabayaran para sa ating kasalanan. Siya lamang ang makapagbabayad para sa atin dahil wala siyang dapat bayaran para sa kanyang sarili. Sinasabi sa atin ng Roma 5:8, ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ginawa niya ang buong kabayaran para sa inyong kasalanan at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Dinayag niya ang kasalanan at kamatayan upang hindi tayo muling maalipin at mapunta sa impyerno. Muli, sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo ng ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob, binayaran ni Jesus, at libre na makukuha ng sinumang tatanggap nito. Ang paraan para matanggap ang buhay na walang hanggan na iyon ay nasa pamamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya. Hindi ang ating mga gawa ang ipinagpalit ng Diyos sa katuwiran. Isinusulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8, sapagkat ang biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at iyan ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinumang ay huwag magmapuri. Inaalis ng Diyos ang ating gawain sa kaligtasan upang hindi tayo masa sa ating sarili para maligtas. Mayroon tayong pagpipilian, ang tanggapin o tanggihan ang kanyang alok na buhay na walang hanggan. Walang sinuman ang makagagawa ng ganoon pagpili para sa iyo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpagsiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Hesukristo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpasiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Hesukristo. Ginawa ni Jesus ang lahat para sa iyo. Wala kang magagawa kundi ang maniwala. Ang paniniwalang iyon ay tinatawag na pagsisisi sa Biblia. Ito ay pagpapanibagong isip o pagpapanibabago ng paniniwala. Ano man ang pinagkakatiwalaan mo, bukod kay Jesus lamang, ay hindi makapagliligtas. Kailangan mong baguhin ang inyong paniniwala na si Jesus lamang. Ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay lamang ang makakabili ng inyong kaligtasan. Walang simbahan o relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Walang dami ng magandang gawa ang makakapagligtas sa iyo. Walang halaga ng pera ang makakabili ng inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa inyong lahi, pananalapi o edukasyon. Ang bawat tao ay kailangan magligtas sa parehong paraan. Mayaman o mahirap, malusog o may sakit, matalino o hindi matalino. Sa pamamagitan lamang ni Hesukristo, maliligtas ang sinuman. Sinasabi ng mga Gawa 4:12 sa ating Biblia, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaibigan, kung nagpasya kang magtiwala lamang kay Jesus para iligtas ka, gagawin mo ba iyon ngayon? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, ngunit tayo ay mamamatay. At pagkatapos na magiging huli na ang lahat, tatanggapin mo ba ngayon si Hesukristo bilang iyong personal na tagapagligtas? Mahal ka niya at gusto niyang iligtas ka ngayon. Ginawa niya para sa iyo ang hindi mo magagawa para sa inyong sarili. Tatanggapin mo ba ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan?
1: Angie Maggetti with a heart for the world. The Anchor Radio.
2: Jaylene Flores here, inviting you to listen with me to Good Morning Dumaguete every Monday through Friday morning beginning at 7 a.m. right here on the Anchor Radio.
3: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
4: I love International Baptist Church because this is the church that showed me how to be saved according to the scriptures. This is the church that I found my wife and I have a happy family, happy children. This is the church that helps me how to walk with God and have strong and sweet relationship with God.
3: Come find your reason to love IBC.
5: Hello, this is Alanja Singit. One of my favorite Bible verses is Psalm 90:16. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. What is your favorite Bible verse? Share it on the Anchor Radio through the free Anchor app.
6: I am Gory Jane Heisen, and I'm glad you're listening with me to the Anchor Radio, Dumaguete.

0: When we see those changes, it kind of makes it more obvious that, hey, they're following Christ. They want to follow after the Word of God and obey the Word of God. They want to live a life that's pleasing to God. And they're making changes in their life because they're following Christ. At least that's the appearance. That's good.
1: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy Dumovo. Are you going somewhere? When you become saved, a great change occurs within. You must continue to grow and walk with the Lord until we reach our full stature in Christ.
0: All of those things matter. They're all important. But those are not the goal in themselves. You've not reached your destination just because you make those changes in your life. Ladies, you've not arrived to what God wants you to be just because you wear a dress. You young folks, listen to me. You didn't arrive where God, all that God cares about, just because you gave up worldly music and you only listen to good, godly, Christ-honoring music now. That's not the end goal. That's not the finish line. That's not the victory mark. These are only indications who you are following. And when you start going back on any of these, it's an indication that you stop following, right? The fact that, you know, if one of you men used to wear, you know, your sister's jewelry and you know, you got into mama's jewelry box and was wearing mama's earrings and necklaces and bracelets and sissy, put mama's hair coloring in and all that kind of sissy stuff. And dressing, you know, wearing your sister's clothes, pink and something. And well, you got saved and you started going to church and boy, you took the earring out and you got rid of the world's music and you can make all those changes and that's wonderful. That's not the end goal. But when you start doing that and we start seeing those changes, because those of us who are in leadership or even brothers and sisters in Christ who care about you, they rejoice to see those changes in your life. Make a big deal about it when those changes are made. Why? Because those are just indicators of who you're following. When we see those changes, it kind of makes it more obvious that, hey, they're following Christ. They want to follow after the Word of God and obey the Word of God. They want to live a life that's pleasing to God. And they're making changes in their life because they're following Christ. At least that's the appearance. And that's good. And that's why when the girl who stopped wearing pants and started dressing modestly, and then she starts going back the other way, that's an indicator that she stopped following Christ. Those are just indicators. Those are not the goals in life. They're just indicators to kind of show what direction someone is or is not going. Now, I'm not taking away from that righteousness and all of that. All of that's included, but righteousness doesn't matter to the person who's not following Christ. Right? So those are indicators. What's the motive behind your decision? All those are indicators. But when you stop following, even if you don't start back all the things you quit before, you've still gone back to what you were before because there's only two directions you can go, his way or your way. Right? So a person who they get saved and they start growing and they're making changes and they're following after God and boy, it's so evident they're doing right. They get rid of these different sins in their life and they're taking on new things and they're doing good. But then they stop. They've arrived. They think that I'm not what I used to be. I'm good now. And they think that's the whole goal of the Christian life is just to stop doing those things. But that's not the goal. That's not the end goal. But what happens is a lot of people, they get here where they're not who they used to be, but they become who they used to be. They may not go back and start doing all the things they used to do, but they've gone back to who they used to be when they stop following. Either you're a follower or you're not a follower.
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app. ibcd.theanchor.app. That sermon was Are You Going Somewhere? Preached on August 26, 2020. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
2: Thank you. Mahimo ba nga mangutana kanimo sa usa ka seryoso nga pangutana? Tingali ang labing mahinungdanon nga pangutana nga mahimong ikapangutana kanimo. Kini adunay kalabutan sa realidad sa kinabuhi ug kamatayon. Ug kung unsa ang mahitabo kanimo kung ikaw mamatay? Matinuoron ba nimong ikasulti nga nahibaluan nimo nga ikaw sigurado kung diin ka mugugol sa kahangturan? Sa dili pa nimo isalikway ang pangutana, nagahangyo ako kanimo, ayaw talikdi ang usa ka mahinungdanon nga butang. Imo bang huna-hunaon sa makadyot kun unsay gisulti kanato sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios ngadto sa tawo? Ang Biblia nagtudlo kanato nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ang iyang gahom, kahibulungan kaayo, mao ang pagsulti lang ug namugna ang mga butang. Iyang gilalang kining kalibutana ug ang tanan nga anaan niini. Sa ikaunom nga adlaw sa paglalang, iyang gibuhat ang tawo ug huypan ug kinabuhi. Gibutang sa Dios ang tawo si Adan ug ang asawa nga iyang gihatag kaniya si Eva. Ngadto sa usa ka hingpit nga tanaman nga gitawag og Eden. Sila gitugutan sa pagpahimulos sa bunga sa tanaman. Aduna sila'y usa lamang kalagda. Mao kini ang dili pagkaon sa bunga sa usa ka particular nga kahoy. Ang ilang pagkamasinupakon naghimo kanila nga mga makasasala. Ug tungod kay kita mga anak nga lalaki og babaye ni Adan og Eva, kita usab mga makasasala sa kinaiyahan. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, nagaingon, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 23, nagasulti ka nato, kay ang tanan nakasala o nagkabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan mga makasasala, ako wala magsulti ni ana aron sa pagkundinar kanimo. Ang kamatuuran mao, kita ubos na sa pagkahinukman tungod sa atong sala. Gipaambit ko kini nga balita kanimo tungod kay kinahanglan nga pasidan-an ang mga naa sa peligro. Kung mamatay ka nga makasasala, klaro kaayo ang Biblia nga nag-ingon nga ang silot mao ang pagkahimulag sa Dios hangtod sa kangturan sa linaw nga kalayo og asopre. Ang Roma Kapitulo 6, Versikulo 23 nagsulti, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang Binadayag Kapitulo 20, Versikulo 14 nagingon, og ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Og si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Isip mga makasasala, dili kita takos sa langit. Dili nato maangkon ang langit. Bisag unsa pa kamaayo ang atong paningkamot nga buhaton. Nadaot na kita sa sala, o kana usa ka kadaot nga dili nato maayo o matul-id sa atong kaugalingon lamang. Ang tanang tawo makasasala, o ang tanang tawo kinahanglang mamatay tungod sa sala. Roma Kapitulo 5, Versikulo 12, tungod ni ini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan, o ang kamatayon pinaagi sa sala, o busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. Ang sala ni Adan nagdala kanatong tanan ngadto sa kasamok. Apan ingon nga ang iyang sala nakadaot kanatong tanan, adunay usa kinsa ang kinabuhi nga makahimo kanato nga bag-o ug madawat sa Dios. Kanang usa ka tawo mao si Hesukristo. Si Hesus mao ang Dios. Mianhi sa unod, natawo sa usa ka birhen, aron siya dili mahimong anak ni Adan, kundili ang anak sa Dios. Siya hingpit og balaan, og bisan pa ni ana, ang iyang kinabuhi gihatag alang kanato dito sa cross isip atong puli. ang iyang kamatayon mao ang bayad sa atong mga sala. Siya lamang ang makahimo sa pagbayad alang kanato, tungod kay siya walay angay ibayad alang sa iyang kaugalingon. Ang Roma Kapitulo 5 Versikulo 8 nagsulti kanato. Apan ang Dios nagapakita sa iyang gugmangan hikanato nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Gihatag niya ang bugos nga bayad sa imong sala ug pagkahuman sa tulo ka adlaw na banaw si Jesus gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang sala ug kamatayon aron dili na kini muulipon kanato ug mudala kanato sa impierno. Sa pag-usab, ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nag-ingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa gibayran ni Hesus kini libre nga magamit sa bisan kinsa nga mudawat niini. Ang pamaagi aron madawat kining kinabuhi nga walay katapusan kay mao ang pagtuo dili ang atong mga buhat ang gibaylo sa Dios alang sa katarong. Si Apostol Pablo misulat sa Efeso Kapitulo 2 Versikulo 8 hangtod sa 9, kay tungod sa grasya kamo nga luwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Gikuha sa Dios ang atong buhat gikan sa kaluwasan aron dili kita mosalig sa atong kaugalingon aron maluwas. Kita adunay pagpili dawaton o isalikway ang iyang tanyag nga kinabuhing dayon. Walay lain makahimo ni ana nga pagpili alang kanimo. Ang matag lalaki, babayi ug bata kinhanglang mo desisyon kung sila mutuo o dili kang Hesukristo. Gibuhat ni Hesus ang tanan alang kanimo. Wala kay laing buhaton gawa sa pagtuo niini. Kana nga pagtuo gitawag og paghinulsol diya sa Biblia. Kini usa ka pagbag-o sa huna-huna o pagbag-o sa pagtuo. Bisan unsa pa ang imong gisaligan, gawas kang Hesus lamang dili kana makaluwas kanimo. Kinahanglan nimo nga usbon ang imong pagtuo nga mahimong si Hesus lamang. Ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw lamang ang makabayad sa imong kaluwasan. Walay simbahan o relihiyon nga makaluwas kanimo. Walay maayong mga buhat nga makaluwas kanimo. Walay kwarta nga makapalit sa imong kaluwasan. Ang kaluwasan wala gibase sa imong lahi, panahon o edukasyon. Ang matag usa kinahanglang maluwas sa samang paagi, dato o kabos, himsog o masakiton, maalamon o dili maalamon, pinaagi lamang ni Hesukristo maluwas si bisan kinsa. Ang buhat Kapitulo 4 Versikulo 12 sa atong Biblia nang ingon, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tawo diin pinaagi niini kita kinahanglan nga maluwas. Akong higala, kung nakadesisyon ka nga ibutang ang imong pagsalig kay Hesus lamang aron maluwas ka, buhaton ba nimo kana karon? Wala kita mahibalo kung kanus a kita mamatay, apan kita mamatay. Ug unya ulahi na kaayo. Dawaton ba nimo karon si Hesukristo isip imong personal nga manluluwas? Gigugma ka niya o gusto ka niyang luwason karon? Gibuhat niya para nimo ang dili nimo mahimo para sa imong kaugalingon. Mudawat ka ba sa iyang gasa nga kinabuhing dayon?
3: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Punta ka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.